kpara na agwa ọjà ga-ata nnukwu ahụhụ maka na ya bụ ewu tarigu agụja rahụ ụra mara n'oji ọnwụ ụgwọ. Ntị na-anụ ihe abụghị ma ọha ka okwu ata ọnụrụ ka ọrụ ibe ya. O si ya dị n'aka Ministry nke Environment, gọọmenti steeti Anambra.